0: log nishugi bagwa yinna ta ana numlu be nishug bagwa yinba ana khon chenbu khze yinja ana jik shug chenbu ta chen chendo kho khze yinja di khorang ge pheju ngob di wangbu genje ge chiju ge khori yinbe di tinglem di ne chugu khori yinbe tinglem na gyo gre stiyore di kira wangbu genje yinsam pige rwa mo de che ge tinglem na jo nyesur gamlo bagwa tinglem na jo nyesur ana pa ge chu ge pa ju nga thanda me da chenjung a je geblo de ya garsne kha ji ge wangbu genje ge chiju san de nga ju ja ya di di ja ni de yiwa
1: yiwa ge la
0: di de yin da nga wangbu genje yin da mo dong a dong ne nga ri ne de de yo ma da ngu je gur da sin su chen yu ma re ta da chen a wangbu genje mo kha ri ne chen a ti le mo yo re yu cha ta chen a ge top da di ti le mo kha yi me di chen a ge ni le ngo shen bu gu yo re 자다 틸름 디게 워츠베 젤이야 아니 틸름 시버디 시네 미조사 틸름 차버다 아 쇼 시버디 간간데
1: 아
0: 장마때 바제 뎁세 간간데 아니 미조사 틸름레 간데 렌시 한도사 디 간데 다 미조스 데 스토여로와 냠지 토여로다 어디게 미조사 틸름레
1: 네세글라
0: 아니 틸름 디게 예버지 지도 땅에 랑가디게 워신스로 봐 한 워신디 아니가 주고 컨데스레 Nya ka desu tengu ore. Ala, ta dosu che che, langa, tumbyu na langa dosu che yiwa che che, susu langa tingi che, zhugu oruwa. Ta ina lamdo li du, mi di jimri nyendo gu, di lobzhen sa chi yin lo che, nga zu langa tingi che gyu sigi, ta nga tangarang zhuji che chali yungma. Ta lamdo li zho chi du, al, nga lamdo de, dungu lamdo de li du, nga shio yin li ya, ka kyo nyi yi rwa. Zuo zho wa, rwa. Ya ma na nga, Dünde ne nga kodu duni
1: zhixin zhe
0: taigyu ruwa nga taigyu yi ruwa ana nga dünde li du nga ka juni ma diao tu ka ma ju duni ya zhu ne nga ka bai ma juni dok zhuo zhe ma ju gu ruwa da dili ya diao tu su ruwa jaga
1: tanda
0: che zang di yin si du ani ra ti langa di lamdu dili ma li kong la mi chuk ju nga shu ri dine ngab ju dine sip ju ne che langa teliya chikdi dine ngui dili gyur shaare. Chung shishen, chung shishen bewe shishen. Noa dhus.
1: Ngui dili
0: gyur shaare. Chikdi dine ngui dili gyur shaare. Di ngui dili bige mi shibju ngui dili shaare. Mi shibju ngui dili da shishen tik raarwa. Teliya barche di diya dik shaare. Di paju jiwi na bar tiya dhugure. Zeta bar di ganzu tumbyu, lam tumbyu gala barchira tik maare. Chik lamdo, lamsumdo, lamsido dinde galiya, chik tik zishasin yinu mu, kayyun li gyun yin bani, kardu nalwa na kayyun li gyushasin yinu, ana kayyun li gyun yin dine kardu chishasin yinu, anzu bar tiki yuwa.
1: Yuwa gala.
0: Disubda du, buwaan daoshan shingshisadi, chik lamdi ma dunbe, zhugyu chebina, diliya karsina, gama chegi mara dili, gom gyata nishudangari nyeche. Ka chigliya, gama chik cha rukuri. langa zobu dindel, ta pewa dindel kama jiga yao ma re. Ta ina di susu di nal ya, chedin jo yung gure. Chedin jo yung gure, langa pewa dindel lamdi matyum che chimi na gom gyata nishu tang yung gure. Langa zobu dindel lamdi matyum che chimi na ra ka yunli gyo se di jimdru ki chundi yu ya, tik di dasu di ka yunli jugo le me ya, ra di nana kardu le ya, taiju chimbrua, zhishin che chimbrua, taiju chimbrua, tili ya, chik lam zobu dindali ya kama chik cha nye cha gom kya dhingi shukyewa dhiri tiongkuri. Chataan di totamla, midi kama chik maray sikhi dhili dhiri nga dhiri kama chik cha shasa dhiri tiongkuri ina. Chataan di langa zobu da pewa yewa jiro chi, ruwa langa che da chunga yewa jiro chi, ruwa. O dhiri chugo manga dhosa da chugo nyunga dhosa yewa jiro chi. Dhiri ki nga zu langa di ngonshim gugu yore. Chataan langa chik mi chuk, lamdo liwe mi chuk ju ne ra jik tangpo mota nyamchi che shoye de chuk ino ta yiga ta nganzu wala de du jimju dasu ki susu jik lamdi tre sha yo rwa dasu si ju ta nganzu gyaga tanya jentao rwa jentao dao sha chata di tre yun du kardu liya chin je ta du ne nga jik de du ga liya de du ga de jimju ku chanda tre yung gure langa di kardu dung sri, ka ye le langa di sa chi tindra chi dung sri, kato di langa sacha tingwa jo to sari, yuwen di tingwa jo to langa de to sari, sacha di chayungur, di chayungur.

Lo, ngana tsui na tuen ki tu tila ya le tu zamba yin na jiang mei lu ma yin ne ma sa yong ba tan tan ni si yin na nam si yin na gam si chi wa tan lung si yin na dang wo le sok ba pe jing yin na nam si ki yuwa la ya dian chi ki ran ki sim ka la yin ne le yuwa min yong si yong si bi si ri le kirangi yame na jangme loma di na tsuishi gyupta ma sa yung du zamba di la ya longju si nanche sanju la sobe gupsu chobu chobu ta yame na nangmi lenge chi nanche jik jangme loma sa di la yina barchi gyupka te na yu na yame na kirangi yina jangme loma di ma sa yung du zamba sushi simli yine le pusin pusin ki na waji xa jie simbu tokbyo nga ne shu yu na le ngana zu tu le ina ye kun tun ji yu ne xin na mi mi zi le ina le ji sum tu song yu bi xi yin ben ne leng ge chang men qian si zhi ba qi zang ngana zu yi na yu wa dong mi tu bie ji ding tang ta ne xin zhong kan ki quan yi di tang lin nan ji qi ran ki ji ge yi na ji ge ki qie chu le ya long qu nan ta ya men na qi ran ki ngana zu yi na gun ge ta ya ga Dunga la sopa ya, sososu tuziki keju di longchu na tobe simkansi kie tobe yina, kirangki choa di tunyin tan denpa ma se yina hachanki pyosun chobo dresi yina yunguri samgi lenge zo toksin drobo yongbe mintun shukyu tan nima tunchu la ki da nambe lu se yina duntu ki simkansi budi

long chong nam tso mu tu ji leng ki le yan nian bu xue di na po bu zhe me la su be da nan be su rong ki guo zhe se ya di ji lu xie di na zhe ming le ya keng chu si chi nan ba kong ge yin na zhe ge xu na xia le a tang ni xin yin nan nan zu xin chuo yin na zhe ming le ya nam sti nam ba kongge yin ne le jugu nan xia chi chi na le ya ti ling kui be le jian sang bo di gyu jie yin na po bu zhe me la ki da nan be su rong guo zhu xie be song xie di jugu xu jie yin na kan mian xiang ma chi chong cui na le ya qin cui qian le nan xin yu be kui be ge ge yin na a xiang bian dao la ki zuo nan be wu la ling ge yong le ya pu ju tang cong le tou le ya jia cong ni me xia xia yong be zhi xi min jun xu ju tang dong cong ka wa po po yong be zhi xi min jun xu gu yin sti nan xia le di gui tuo le chen ming le ya a gu xing bu shi na ba kong ge ge la kam sa dang gui na an zui long ba ya kan po song le sa po song es ji na xia qi ran le ya xu jiao le sa yin na wo na zu ta guo ge ji gan le ya kan bo xia chong qin tan le ya tan de kan po min du qi ran ge yin le qi ran qi yong wa tan tong du le su guan an zu zu nan qi len qian nan ba cao qian nan xu yin

Chepji le yin na namo ki putri putri namlin ke changma ya pyu je yin na pa me jwa nang sin lob jong ya wu che je yin na rang rang su su du lam le ya shu yu be chu to nyen pnye le zen di yin me le ya to ya zhe yong be zhe xin min dun shu ki tan chep ji le yin na gui be po mo jia na yin na hu nan lob chen le ya shu yu be lo ma chi rin sang mo tan jia na zhong ya mi ri lob chen le ya shu yu be lo ma yin na be ma chu chim le ya pyu ki yin ke se pyeong chong lob chen le ya yu be lo ma ge san pu ji ku nan zo pyu ki yin lob chong hu zun chi ro ji si shu ki tan ge la ka le yin me nian bu nan ro ji pa ma ni ki zhe wa chi shu di yin chun zui shu kyo a chep ji le yin na namo ki putri putri namlin ke changma ya pyu je yin na pa me jwa nang sin lob jong ya wu che je y

Kirangi mixe chi do bie zhen yin ne na ro na shu yin xue ce dao la tang kang ga chuo la ki da nan bie mi ci rin tang xi bie lu xie di ki nan ba pu yin le

lo cham deng na chu chin chin chi di tho le chim ling ya chuk chu bulbs ti na ba kong yin na kham sa nga yin na tin chin chun chu yu nga yin na lu xie di zhe ge xu jie xi zi chong ki na le ya zhe mo chi xin bie nga yin na chou bu ling ge le ya piu yin si chin na xia lo di ne chim ming le ya yun jin si ti na ba kong yin na ji din ti wa chi ni ba ti gun xin de de le chung ji din du nge chi ni ba ti gun rang de de le chung si chin na xia lo nga na chi yin na su su de wa di nyong cham ji sam dam dan xian ki de wa le ya sam si mang zhen xi xie bi na di ki ni ge ri si chen gui na xia ta jian na xi wen yin la lo di ne chim ming le yin na bi tou ba si ti na ba kong yin na kam sa nga ne ji mo chi gen ji yin ro bo chang ma de ne le ya qin su nga ke jian le ya lu su jiu ro ni ni ha po nian yin ren gu chang ma kan gi kan ji sim le yin le chang xiong xiu ki na wa xi du ni ha po nian yu jian sim le cha su su ji chun na nian yan po nian yu be jian ge sim le yin na cha su su ki chun na xi chung zu yong ba ya ge jin qi xiu yin shi ti nan xia lo nian yan po nian ni bu nan ba to qian na xi ju ma se mo tiu nga na zhi li chen na le ya yang si pi nan ju zhe wa xiu yin

0: kebe na zembu chendep nyebar ga setan rakhen ji khen nyambar di yutan tholo no khen kukbar di se kala shimna tu zi tam nala nyena tambi yi mi chung chung ki diko mi si do chung chung ki puko mi nu ji sum sabu madam na dun su ju ju kana yong gun pamo ma sun na yar ma jo kana yong shun soga du su ma sun na gen zhaga tu su gyo gyang chi gun la tun be sem gu cho la tun be dam gu peng bu nye lu zhe ge yue na cong bar leng lu zhu gu yue ka xie chu yi bu a lang lian se gi ti ba che de a me ji chu ci me zhang bu yu to
1: dan be ni pe ri nge zui mi ma gi yu ring ki nge zui tang cho we nyam nyong ta chok dom che de chi le ba nam la lang dor ki ne si dom nu ba cha wa tang ngue bo kong rong si gi ngo wo tang chun yi se bo de ne pa ru la ngue jin ki nu ba tang lop su nu ba ge tu ba si de den chik tang che ri ki rang xing shuk cha la qing nyam che xing ko dun ding se be xie che yu ze ki ning ju ji rang ri du
2: Tanpi ni ngan so pyo ki tumong ma yinpe zumri gyuze si ri. Ta chi na ngan so pyo la rang rang su su tumong ma yinpe chi chi kari yo re.
1: Te yu da yu. Shamla ngan so jinje lo ma pupu chi chin la la. Zemyo nam chan ka ji ngu chun nang tang shu na kan che to.
3: Chokpo chung chung so kung kam sang. Nye ming la pupu chi rin si ki yu. Zemyo namrang, chi zi ki lukyu ni, singdu ne rinwa sikri. Halam pyo mi migyu te chungwa ne sung. Chi pa cho tang, hentu chalung chung sing. Nyamdu darwe rize pyo tu chungwa sikri. Rize te, chi pa cho samle kesu tang, ritop pege te. Lana mebe shukdik tang, penyu ten yu. Chi zi ki namrang mang sing, te jitab kyang, mitrawa na chok pe. Chi ba chu zi mu ti ri zi gyu xin du ka bu che la ta na pyo mi pe che we kyang gap gar zi mu ti ri zi xin rung ni gi chi du gi cho war de xian chen bu chi gi yue la lak bar tu mi nam gi ti ni lu zhong che ba tang xin ba so we yo che de bu si lang chi gi yue chi zi gi nam zhang ni xin du mang xin te zi chu ya chen che xin nang tuan pyo sung chok ba si yin de nam zhang te zhong jik tang Ajuk tepe abdor takchung beka dogyok yukri teri kabri uri guzik angkatinka bolo zukzik uduziba gebe chiu zimba so sintu mangla tadong ngakto ki rizi gyan changki milangwa yueto.
4: Chokpa chunju cho kungamsa nye mingla meto hanzu siki yue.
5: Nye mingla nobu denda siki yue. Shamla ngani gi pegi siri shu chak tsui tang penri ngu zhi qi gyu yin.
4: Na nga me tu su, ngan chue me bo chue za tang tu chuk so la dine chota qi gyi yu. Chowe gyu rib chue no lu ki kon chue sa bebo ko chue che ba ma se, o ma yang bo chen ko chue che, o ma ha chang mang we tong ma cha dup, kon chue o ma suk cho che.
5: Xiap ji song ji wa ma qin ne ka bu qiu yu be chang me ti ni la yu zu chui yin ba sim, mi lun to jian la le da ba na. Sim nyu le de ba ti ni gyur la nga we cho den si yin ba si.
4: Yu li ki zip ju gyu ne min nam ki qin be u men dang du gyur jung tu be bu cha si yu ba si. Ji su ti u gyur bu cha si da ba tang qin be u ma shu si bu.
5: Wo gyur bu cha ti mi lu kam gi de tang la nu be bu cha nyan ba me ba so tu be gyun tu shu da na. Yu de jing dop ye bar gyu tu.

sāngwā tā, tā kī wā tāng pārī bō, ngā bō tā lā jūpa xī sūma dē. Chē tāng, māngu cunjē nāng lā sūngbē xēmē dī, tā wā rā, ngā bē wāng tū xī rū gyū rū xī bē xī bū sō sō kāng yī mī, sē sē tīng tīng kī ngā nē, ngā tō lī yā ngā tū nāng wā dē. Tē yā, ngā bē wāng tū xēn xī tām tēng pār jūpa sō sō kā rī rā sā nā, tēng bē ngā bō tā, tā kā nā xīng sāng wā ngā bō, tā kī ngā bō, Pari bu ngobu sewa juba xiinba ya cui di nga zoli ya sese tingdi nga ne ya ngodo nangwa dhwa la, ngodo nangwa de. Da chen na nga zo xamla ya ngobu wangdu shiru gyuru shibe shibu soso lobjong chidu zane denbe ngobu tang daga nangshingi sangwe ngobu, daga ngobu, pari bu ngobu je namba shiik towa na ina ngodo shugugu yuwa dhwa la. Da teta ngodo mo shibe kongla nyela ya tangdo dhwa la. ngā bō sēs duwa lā, ngā bō shībē mīng dī kōdēn gō gō lā yāng ngē dēshē dū dū jī shū gī yī. ngā bō sē yā dī kāndē jī lō kō gō gā rā sā nā tēndā nī kō chō gwa jī rē shā tāng bō dī. tū jū ngā dū gē jē nā lā yā nō rū sē yā lā sō gwa, dzē sē yā lā sō gwa, gyū ngū sē yā lā sō gwa, shē lū jō rā wā lā. o, tā dī gā bō ngā bō dī nā tāng dō nō rū sē, gyū lōng jū sē yā lā, dzē sē yā. yungul siya sokpa li na kogogu duyus. Tanjiba di karasi na nganzu tujun geja siya duzane mingwebu tangche sikirwa la. mingwebu tangche siduzane ngwebu di kandajigili koba dayasi na mingwoma. o ngwoma li ya kowa dwa la. Chetan tari diya siya be ngwebu wangdu shiru gyuru si be ngwebu di ni nor ze yungu je la kogo be chayang du la ngwoma tang denpa yinpa. dinde le kogo ba nyega chade du. Che zang, tari de xie be ngobu dini kongdu xie be chedagi nangse nyibu nyega la ina kwa zisha. Dil, ngobu xie sumba le da xie be iwa ma che ba ngobu su chagwa re. Da ngobu su chagwa ina, da nganzo yishib da ngunzi che be ina, denbe ngobu dabu ina ni tangbo tang denba dinduk che be tionda zirwa la. Tejin xie ge ming ngobu tang che xie be ngobu didabu lo kowa re. Da ganan xingi da ge ngobu tang paribu ngobu siya la soba tongzo ni, zow kari xie gwa se na nor tang ze. yungwe le mikje shegu yorba la, che zang kongdu shebe chidagi nangsi nipu nyega le ya ina kogwe we cha duzi ngode che di yin. Da shaman nganzo chidagi nangsi shibu sosol che je ngode shuginda la. Tangbo di, denbe ngwebu denba. Da denbe ngwebu sheba di nye la ngode mo shu kongla ya nganzo ala denba sheba di la deshe shugwe di ke chimbo re. denpa sheba te yang nganzu tujun geja she du zane bena dinde singmar be ngar denpa ye sikurwa la ngar denpa ye sikur zane ge denpa di kalge kowa desu na dende tang taga nanshi ge nelu gyumjen she gyu yoba jigla ya ina ngala denpa ye sikurwa la ona tenda shen shik di kende jigla kowa desu na denpa dindu tang taga nanshi ge changbo ngoma je yinbe tendi kowa rwa la ena nganzu uzang geng nana ya changbo tang denpa dindu yinba soge geja she du zane o denpa yin sikri rwa la da ona denpa yin shibe denpa di kada sewa dibe se na changbo tangsha yinba ngoma yinba denpa dindu yinba dindeji ki kowa rwa la che dan tade de she ki denpa dini denpa dindu yinba changbo yinba ngoma yinba dindeji la koko kuyo resi da ona di yina denpa ngobo shiba di kandeji la koko kuyo resi na da tede ngobo di nedu di teka rang yinba changbo yinba denpa dindu yinba soge kodun denpa jikla xie ba ngunzi che kukuyo re bera ji cha shaba ina teshi no rwa teshi no sudu zana taga nangshin re si kwa rwa la yang anzo je lu shen shik la te teshi no sedinde tigri te teshi no shibe tongme te di kada sana tenye dema tabwa rwa la o tenye dema tabwa re tunda jikla mik je di taga rangri da se geja di shibu rwa la che zang tunda di kowar cheba re Teshi no shiba di, ngobu di nezu, changbu changsha yinba, ngoma yinba, denpa dindu yinba, tenda dinda chi denpa rwa la. Da daga nanshin pe cha shabi na, te ta ro shiba dabu tang. Daga nanshin ki te nyi to shiba dabu, te deno, teshi yi shiba dabu, changwa dimen ngobu se or juba de. Teta teta ki kari shiba rasa na, ngobu di nezu, heka rang yinba, changbu yinba, denpa dindu yinba, 所以

0: Ungi dumpane chupsi pani kepe londa chenchang ki angchabyi ungi dun ge guchu ni lo chenpa thang chukchi chungyi ni dawa chen chuksum chupsi nimo chenpa chenyin angcha chenga thang chichu ni sanne chikpe khu thang keche chikpa yimpe mi khurim ki angdagyi angcha chupdun thi phomo ye che ki nyupa denyu be ya chang ki po yimpa chenla cha chang ki mo yimpa chunki yu Angcha job ge tin ni thak xia angcha yin ba thang ti angcha le go ne gu yin chok la ge ji x yin yang chok jung me ang da x ji yin nam xie na ti jung me angcha thak xia angcha yin la angcha su ji chen be ji gu ki ji gang ji zhi le chung wa thang ke de mi ka ki me top thang la ke angcha jung ma ti le go ne gu yin che ang da x tu mi si wen yang ke de jung me angcha ju yin che ang da x yi chep Kang la xin na, ni che ke mo ti top tang la ke ng ki ju gu gu si be, ti ge kep ki che si tang ge wa ma se, rang ge ki zi gao chu ko ma la ki gang ngui si mi tu. Ang da x ti ni ro me ng ki ju yin be, x yi ng ki ju cep che be, jin man ki top tang la ke ge kep ki che si tang ge len che tup ki yu.
1: Kong la lo ma ten jin la mo la ki top tang la ke an zhang ki chun dun zhe xie se bu ge song a. Chokpo chung chung zi, tu la, ya kwa che xa na a.
2: Sam la ngan chue zin che, lo ma ten zi chun yi la ki, chi chung nian bu xi sung ju yin pe, tuk sem lue bu ngang sen nang yue ba xiu.
3: Chokpo chung chung so, kung kam sang, nian ming la ten zi chun yi si ki yu, chi chung tepo tang ki. Ni xi, chue ba tok pe ki si la, ru kwa chi ni, ki ti ru kwa ti sa ne chuk ti, ka nang tu chung chi. Timur gyumik donggu nyam. Wende, ruko yagena sukde gyumik donggu tachi chir yang kala kyuktu. Tab lekba shila. Tepo shi lamte gyune yongwa tongde ki jamtu jane wai kyu kangche song am. Shi shibe. Nye yagena ruko suksong. Kyu ke ma goro che tang. Je su nye kyu la sungyok che cho. Je ju ki nusu ki nye wa chepo tang. Senpe rewa chenpe teta xe yong. Nga jesu gogo yu du, kyo la gesu chenpe wikyo yin. Titu kyo ge nga la rokpa che gu. Tepe teta xe kin ki ya gendu supe ruko te gok song. Ke ge tepo ke len lekwa che song. Ninga de gyang tepo ne tu xen kang yang bi che la. Sem nang tu ang rengi la chokpo sangpo si yu nyan ba tang. Lakpa tu chokpo te laksan nang da. Chinchan shi yu mi gongki xie du zhuk du chenpo ki. Tiar ten, ni shi ki shokpa tepe rang ni ki ge yu tse kentu na ti. Gui gui gui, shi chake ten ka gyo. Ya, su nye chokpo la wang yu shu ki yu. Shok tang, nye nab sun yakpo shi zhu tak zhu yin. Ya, su ri, shok tang, tepe chake gyo ma tsa kong. Ki ni tepe kam tu lep sin ne. Teta pu gin ki tepe nye gor tu. Pardu, tsurdu chi. Azizi, kyu ni nye chokpo sangpo shik redu. Chokpo la, tangda nga la wang yu shuike mindu. Inna ang, cham la, chambu techu nye kala nyambu shiki mindu be. Chokpo kyu ki nye chab che nye, chambu tenzo sopta yakpo shik zhuro che tang. He, tini nye chui chab che shik minbe, chambu sopta zhuro te nye miyong. Kari, nye kyu la kari che gu sirkyang. Kyu ki teta che gu, te kyu ki gyang ke le che ba si ma ri be. Te bu ke chu chi zam ki, pe be ki la tep si xien ma nye ba. Chamu teta pa ti, su ti jik che chi, te bu tang che ti, rang ki ki zang tu lo ching. Yang nying ji ki nying kong la, ki la yang te bu ge ko we, sok du ki gyu yong di. Ya, su nye chok bu la wang yu shu ki yu, shok tang. Nye nip su yakbu si zhu tak zhu yin. Ya, su di, shok tang, si gecha chi. Tipu gyang nga dar a zi zi. Ki ni nye chokbu sangbu si redu. Chokbu la, tanda nga la wang yu shu.

0: yuke mintu yinang jinda ke nyenga chupse ke to yakba changma shime terta sigi tup kyeki shime to te su chok tupa cheta hehe tene netu chapche si minbe shime to chokyu te nge miyong kari nge kila kari chegu serkyan kyeki cheta chegu te kyeki kyang kelen cheba si maribbe si tepe laya geshu chesamke pebe kila tepsi sien monyeba shime toshong te su chong ne tepo chegui chong teje tepo tang che de rangki kisang tu lokchin tine tu rinpo si ma go we nin si ki gongmo cha zang nang du che gom ki na we wamu si zu yong teje tepo rongnu kangwe ki cha ke tingma geb kyang tinu ki chiso zamyang tungyu me ma si che na ki tinu ki tepo cha ke se se ting ting tu ko Wendy ki sim nang nge chokpo ti yang chapji tuen shi ki che tu mari nyamdi ki chang nang kwe shikir nene de sengi shokpa ki ngapu ne tebu za chinbe ki miglam tu tebu cha chukale xian tong chue su migyo ro
1: kisi tepu tugun ne tuen chung chome tala rang ki chokpo ke madang na tasu rengi ki so la sung gyob che tu
2: Takarangri,
1: samla ngancho zinche noma jayam zhasi la ne pyo yi tanpe kaji kerlo gyu yinpe to sem lwebo ngang sen nang yueba shu.
2: Chokbo chung chung so kungang sang nye mingla jayam zhasi sikyu yue. Chu chokbe nye yue kyang, tam chokbe nye me, chila chile ma jay na, samshi mebe ki tang zha, nyum chung dulung kebe na, zembo chendab nye bar ka, se tang rakhen jikhen nyum bar di. Yutang tolo no ken kukpari. Se kala shumna tuji yin. Tam nala nena tambi yin. Mi chung chung ki diko mi sin. Do chung chung ki puko mi nun. Ji sum sabu madam na. Dun su jujuk kana yong. Gun pamo masu na. Yar majo kana yong. Shun soka tuzu masu na. Gen chaka tuzu gyo kyang chi. Gun la tunbe sem gu. Chola tunbe damgu, pungbu nye luk chokye yue na, chongbar leng luk chukku yue. Kase chuyi buwa, langlen segi tikba, chetwe ame jichuk, cime zhangbu yukto.
3: Dambe ni, pyuri nye zui mima ki yu rinki nye zui tang, chowe nyam nyong ta, chokdom che de, chiraba namla langdur ki nye si dom nubam. Chawa tang, nguibo kongrong si ki, ngowo tang, Chunyi sebol dene parula ngujinki nuba tang, lopsu nuba ye tukba sitte denchik tang, tseriki rangxing shukcha la, tsingyam chexing, kodun ting sepe seche yuzeki, ningju jikrang redu.
1: Tanpe ni, nganso pyo ki tumong mo yinbe, zumri yuzeshi ri. Tache na, nganso pyo la, rangrang susu tumong mo yinbe chichi kariyo re.
3: Te yu da yu. Shamla ngan zui zinze lo ma pupu chi chin la la zemyo nam chan ka jik ngocu nang tang shu na kanche to.
4: Chokbo chung chung so gung kham sang nye ming la pupu chi rin siki yue. Zemyo nam chan chi chi ki lu gu ni sing du ne rin wa sikri. Ha lam pyo mi mi gu te chung wa ne sung. Chi pa cho tang, hen tu cha long chung sing. Nyam tu darwe ri je pyo tu chung wa si tri. Ri je te, chi pa cho sam le ke su tang. Ri top pe ge te, la na me be shuk dik tang. Pe ni ten yu, chi ji gi nam zhang mang sing. Te chi tap kyang, mi tra war na chok be. Chi pa cho, je mo te ri je gyu sing du ka bo che la. Tana pyo mi pe che we kyang. Gapgar zemo tiri zesin, rengi gi chi tu gi cho war de sen chenpo chigi yue la. Lakbar tu minam gi tini lu chung cheba tang, senpa sowe yo che tabu si lang chigi yue. Chi chi gi nam zhang ni, sin du mang sing, te zi chu ya chen che sing, nang tuan pyun sung chokba si yin de. Nam zhang te zhong jik tang, e chuk te pe, abdor tak chung be ga, do gyok yuk ri, te ri. Kabri uji, kujik, angka tingka, bolo, zukjik, utujiba, gwebe chiu jimba so, singtu mangla, tadong ngaktoki ruji gyan, changki milangwa yue to.
5: Chokpo chunju cho, kungamsa, nye minglar me do lanzu siki yue.

zazitang tenbe sengen chokwa lenge. Gung kamsang, tanda lenge ne sengu tsukwe lezen di ne penchung lungchin nyenchin lekong. Pyoge lungchin ki sakure risa basang ki shokwe chuzui kutang karma nge tole ya tetong shuwege jimju teti shebe tetong lezen di le. Ngani ting di lezen chi ye zogyong ba, tenzun lindu yin. Kube di ne geji sengen chokwa lenge, lu di simji yongwe zhe shu mintun shuwe yin.

Chom nam cho gong kham sa nga na cho yin na shok pa di le si be lu se ki nyen bu yu gu chui do ti ling ki ri se ba san ki nyang pa nyen le zhen de gu zo yin la. Ti ling ki le zhen di di gu le kun ki pe ge te tong ka ne ke chui ne te ka zu yung shu xin be ga yin la. Nga na cho ri se ba san ki le zhen ki cha gui da yin na le zhen na li ya ling ki ne lu se yin na ri gui nam tan tan ling xin ki rang ki lu se ri gui nam di yin na ki rang ki ga ni lo ga tan tan ling xin na long chen ki sen cho ta. Chacho Soliya Pichoga, Tinjeki, Nang Dun Siyi, Masei, Kirangi Nelea, Kirangi Nye Koki, Tong Tu Ta.

lo chen mi le ya chen mo si chi nan ba kong ge yin na di bi to le ta da sen na ya ge lu xie di ha chen ki nyem tu si chi nan xia ta ra lu xie di ming le ya kong ki zhe bie ge se mi to si ge le

long chong nam tso mu tu ji leng ki le yan yan bu xue di na po bu zhe me la su be da nan be su rong ki guo zhe se ya di ji lu xi di na zhe ming li ya kong chu si qi na ba kong ge yin na zhe ge xu na xia le tang ni xin yin na ge na zu xin chuo yin na zhe ming li ya nam chi nam ba kong ge yin le zhe ge na xia qi zhi na le ya ti ling kui be le jian sang bo di ju jie yin na po bu zhe me la ki da nan be su rong guo zhe xi be song xie di zhe ge xu jie yin na kan mian xiang ma qi chong cui na le ya qin shi qia le nan xin yu be kui be ki ge yin na a xian bian dao la ki zuo nan be wu la ling ge yong le ya pu ju tang cong le tao le ya jia cong ni me xia xia yong be zhe xi min dun xu ju tang dong cong kao wa po bo yong be zhe xi min dun xu gu yin si chi na xia le di gui to le chen ming li ya a gu xing bu si ti nan ba kong ge ge la kam sa dang gu yi na an zu long ba ya kan po song le sa po song es ti nan xia ji ran le ya xu jiao le sa yi na ngan na zu ta guo ge ji gan le ya kan po xia chun qian tan le ya tan de kan po min du ji ran ge yi ne le ji ran qi yong wa tan tong du le su guan ge zu zu nan ki len qian nan ba cha qian nan xu yin

Kirangi mixe chi do bie zun yin ne na ro na shu yin, xue ce do la tang kang ga cho la ki da nan bie mi ci rin tang si bie lu xie di ki nan ba pu yin la.

to dipu tola chimilia kungulas china ba kungaina gila kamsa lusaina hachanki nyabucho ngaina chimbukyokin la ya ngana chunya phunye le jin din yin xin yu china sha lo chunanki len china ba thachena shuyin la rengin rangun la chakda na ba thachena shuyin yisi chunchon la kirange ine le chimjina ba thachena shuyin chimilia nyuksas china ba kungaina nimdoji nimathun chula gi da na be lusi Kiti mabu seya di rigu shugu yinsi tina siya. Kwewe yinne le kiti nga mabu seya gi lu siya di ngana tsu sen cho tan cha cho linge tsangwa ya pyo gi yin. Sasi minyongwa sikla yinna pechin kaan dan jay yinna nam siya yinna chung chang tsam yu bata. Chiza lu siya kiti mabu siya ba di siya nan tsu linge le yinne le sim na le ya cho sup su ki nawa si yong ya ki rwa shugu yinla.

Long chong nam tso, mu tu chang na tsu sen na lu xie di yin na chum yang zong la tang, tem pa kian zin la ki, da nam be lu xie min du tam chia siya di ri. Tsam di yang na tsu di bui to la chim ling ya si di si chi na ba kong ge yin na, nga na tsu pen chung lung chin yin chin e gong ki di bu di to ne nyang pu nye li zin di, ko tu yung du za ba nye chung tu yin na, zhou re lang na la ya ba la tang am la nyang bu yin na, zhe du chui go na ne, li chen nyang be na chen cha yin ne, ha chang ki si mu chung ki na ba, kule ka su shu gu ma si li zin di ya to ya zi yung be mun dun shu yin si ji na xia tang ran nian pu nian li zin di yinang na zo lo yin na ha chan mang bun na li ya meng si ha chan tian pu ma si yin na mang zo ge ha chan yin na ya din zhe ge li zin si yin ne zhi la nga na zu yin na sin chuo tan cha chuo min yung wen si ge chung tu ki chen qiar se mu dian be li zin din zhe si yin ne zhi jie zang ling ge ne yin na nian pu nan ba tu chen na shu gu ma si mu tu ye bu na ra na shu yin

lo chum de ngna chu chin chin chi di tho la chen ming le ya chuk chu bo lo ps ti na ba gu ngai na kham sa ngai na tin chin chun chu yu ngai na lu xie di zhe gu xu jie xi zi chong ki na le ya zhe mo chi xin bie ngai na chuo bu ling ge le ya piu yin si chin na xia lo di ne chen ming le ya jun jin si ti na ba gu ngai na ji din de wa chi ni ba ti gu xin de de le chung ji din du ngai chi ni ba ti gu rang de de le chung si chin na xia lo ngna chi yin na su su de wa de yong cham ji sam dam dan xian ki de wa le ya sam xi mang zhen xi xie bin na di ji ni ge si chen gu na xia ta jian na shi wen yin la lo di ne chen ming le yin na bi to ba si chin na ba gu ngai yin na kam sa nga ni ji mo chi gen ji yin ro bo cham ma de ne le ya qin su nga ke jian le ya lu su jiu ro ni nie ya po nie yin ren gu cham ma kang gi kan jie sim le yin ne le chang xiong xiu ki na wa xi du nie ya po nie yu jian sim le cha su su ji chun na nyaya ponya yuebe genge simle yina cha su su gi chona si chung zu yong ba ya ge chin chi shu yin si chi nan xia lo nyaya ponya ni bu nan ba cha chen nan xi ju ma se mo tiu nga na zhi li chen na li ya yang si pi nan ju zhe wa shu yin

0: long chong nam cho cham de le du cham ba yin kan zu la ki da na be ng na zui nian pu nian li chen ki ju dun zu lu xi nian yang pu nian xi be nian be ju gu chui to di ren ke zhen ne zu jun xu be zhi ba san ki nian pu nian li zhen di ju zhi le nian so ng na zui yin na li chen ki qiu yin ki de bu tan chen chen ki ji de so ju jie leng ge ne yin na huo da ba da ge li chen na li ya xu nan ba tuo chen nan xu ju ma xi la ba tu yin na ng na zui cha zhou leng ge ge di bu tuo le yin na yin su tan tan ne xin yin na Yes, I'm a dog, last soap by you, Nancy, Kushu number, you nearly, Tochena, Shuin, Lingay, Nanam, see, Tajam, Minum, Beggar, Dear Chuchu, Naya Telia, Isam Narana, Shuinla, Shudin Jago.
1: Jushu Lumpu, Mangna Yang,
2: Dinja Jushu, Zawai
1: Matu, Shunglam to Korin, you tell it, get me don't want, Korin, Sinchi, Dolam, Mizuma. 차라동네 코리미동와 코리동급 신미원지의 제주니 개강 신도진부시
2: 두경안추 짐주직수의 송지수니 조람딘자탕 여럽주상라디니 조람샤동용화 제교 개린체디 딘자탕 딘배주슈 코리오지 투몽토 뚜구

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
gyang yang chawa di lam lo mo chong ya. A rim shi le wang li ya thang lin thang sem ta zang ma jie jie ga nge di ge le nambar ge ba chi du zang ba yi na Koran li yin le me zi ka jo chi gyur su su che din zhe chen gui nan xia la. Chi su chi ten chi du xin le nyong wa din zhe shi chong di da gi chong du gi mi zi ni dia cui le zang ma shi ba shi yin rong tuan nguan to di ni guan jo gi da la nan we ngwa zhar chi we mi zi nguan zhu rui yang shi zhe du. Da Koran ge da ran sun xia la dan Susurang Niki Gyunyong Wai Mizi Limbudi Dus Ma Chi Chenjik Da Gya Loosh Gip Duzinba Yina Xine Suso Nyong Zog Nish Chomres Na Da Ngari Chungdu Gyi Mizi Di Da Mishi Dae Su Li Yine Le Zhaman Shibchi Dinche Dende Yong Sigiri Zhaman Shibi Tundan Di Che Sigiri Bal Gip Dudu Yine Le Tuan Ngoy To Kona Li Ya Da Gunjo Gai Reng Ni Li Ya Da Mwazhar Chi Wai Mizi Wan Zhe Ru Yang Si Namba Da Zhab Duz Dinche Gai Kares Na Sem Kam Chi Ki Jai Kona Ngi Ngari Wai Reng Ni Gyi Mizi Rintang Di dōg bā chē tō yā, tīng zhē shi nā shā. Kē tī, dā kī mī cīr chā wā lām chū khu nā chūng xīng pār chē tāng gā cīk zā wā nē ngyōng mā gui nā. Dā kī bē zhūn lū mī tō rēng nī kī sīm lā zhōng dār chē mī sī jīng. Pē jīr mī xīn lā sām shī tāng dōng sīm nyam kī mī tūp kīn shīk tō gyur nī yī. Dā kī sī khu rā lī nē lē gīp tū tū chūng tū gī dā bā lā kī gā rē sī nā chōng lām tī yā wūsh chōng bī nā khu rā lī nē lē dīng chē kī gā ngē mā chē tū dā tī gā ngē dī ngyāng mā gui tū khu rā lī nē lē jīk chē nā yang ka desin pe ji mi xian li ya sam xie tan dong xin nian ge che mo tuo ge ge mi ji cha ya ge ni ge yo ri xie tin zhe sun xia ti da ming yan ne zu jin zhe yang ngao xin yin rong kang le qie mi rong la ba yang xun mi rong te le dao di tian ni di ji ki mi zu wen jiu qie be ta zuo jin yin ba gun jin nan gu ta zhan ji le da sen bu bon heng ge yin ne le nam ju on cao wei chu li ya da ren yin li ya zhan men xi ta dang ne xin ki yang ang ka desin na mi ji ju rim chu li ya chawan lam nung, mayong bè gè lì yinè lè kèràng gè kháng rè tàng dìng zè ma nà bè chè, bà mèng shùng bè chè, sim shùng ma nyà bè chè mù tù, yàng kèràng kì kàrè sè nè pòk sàm yinè rì, mì zì kàrè sè nung lèm bè gàn lì yàng wèng gyù yong wè, dà dìng zè kàrè sè nè, dà dì ngà tè rì nè zù dìng zè chè chè bè dì, ngù zì dà tèp xì ngì yà jì, dìng zè xì nà jè, kèràng gè gàng gè dà dìng zè lè nàm bàr gè dòng lìng shì tù bè yinè, ngù nè dà kèràng yinè lè dà sim kàm kì yong xì, ta ti san shua ki sim bu to ben na ta yi mu ben na la so bile tin je le ghres na nyu si ma ri sam ge la zong bo bo khuran ge ni le shu de ju dum shi gyu nan je mi nge ne su khen je ji yang ang wa yin bi ne ri ya me no khen je gyo bu ji yu bi ne le a ki ran ge khan ra ma na ba mu tu ghres na dun gyu na bi na te le do je ta ti ti gi gi ghres na mi zung ngur gyur che be thab lam ji ji bi na ani rang ni le ya mu ne gyab ki mi zi chu li ne le nyam nyong thom ya yin ne ri ngi gi mi zi ta wa li ne le gyon thong yong ya tin je ki khares na ten ten di thom lam sang ko che ri che zong bo bo khrang ge yin ne le tin je ki ching gui nan sha tin je suan za de nge chu dom ji xu bi na tan do khrang ge kha jan di na su mi nan si ne bo thang len thu gen ti mi zi long su chu do ri si dāng ngā zhū tānda kērāng kārēs nēbā kāndē jī lōng dēbī yu nē rī yā mēnā kērāng gāi tā tārī ngīm jī nā lō lī yā lē rō bārā lī nē rī tī shīng kī pāma tāng kērāng bārā lī nē rī tī shīng kī sānda tāng pū chū tāng kērāng gā bārā lī yā mē kī bē chā wān jī chēn dō khā bī rī lā bē chā shā nā yā mēnā kērāng chā lē lī pē bē gā bī yā lāng gā gā lī yā tā lāng gā gā bē nē tūng tīng chē kī kīng chē yā sēm lāng gā mā rā kī tīng zhēk nē tū yī nē lē chē sīp jī rī tū zhū yī nē lē kērā lī yā tā pē jīn shū kīng ngēm bīch sū jē yā rāng yī gī nīng jī gī chē shī lī yī nē lē shū kīng tī yā tīng zhēk nīm dī nā lō lī kērā lī yā nē tū tīng zhēk chē yū yōn tō khāb rī kē sī tīng zhēk chē yū bī nē kērā kē tā nē zhū jīk tī sīm jē mō shū bā lī yā khārē sī nā kōng lū shū ngō chū shū bē zōng bō bō khurā nā shī tā rāng yī mē zhī chū lī yā gā tū chī chūng kāng zhē shī chē bī nē lē dē kāng rā mā nā yā thāng mū tū yārāng gāi khārē sī nā dī lē nā bār gāi wā nā jē sū sū rāng yī gī tā yū gī nē bō tī thāng lēng tū bā nā jē rāng yī gī mē zhī tī lōng sū chū gī chīng gā shū yī sīng yā nā mū chō kuāng lī yā kū mū
Sim ge wen nan xi bie bi di di le, liu tang bu di nan bu ling ge li ya kui mu sam zui tang zha jie si zhi xu bi yin. Sham li ya kui mu zong yi di nan bu ling ge li ya nian zhun xu bi yin. Ne bu tang lin tu pian ti, mi zi long su jue ban nu. Jik di mi yu di ri, di zha pyo bi ne, ci so juk ji wei par. Su le cun na yang, mi zi zhu xu di ni, ga gu chak tang ri gi ji wei, duo khar xi ri. Na wei dan bi ri. Mila giri duri tang, sala gari ngori sungbatar, rang rang ki mi zi nang, si ji ki chou jing, ga zhu king bie lun de yue la. Sui bar ga wei dung ye tang, par jie ki king bie nam de yang mang bu shik chi. Wa na, di de bu mi zi la ji dar dong de gui sam. Bu lup chak du chur wei ting ki ji zo gi gya zu qian bu di ding. Mi zi chu chung di ni, ji dar dung gyu qi gui sam xin na. Mizi chu chungwe tunda yongzo, nganzu simgi namdo le chungwa shiri. Gyumzen ti wangki, mi dunki nizu la samzu jidabu jangba tang. Simgam jinja shiki dong debile, mizi tiang ti dunki gyurndo chimbo chung xingyu. Songsha lokche sarzu nankinki gushab songsha xin zhizhu kongyang. Guna chung tu su kwan ki ba la la ma chung lam lo ma chung war, chung lam pam ni chung we. Kong lup chung jing gup, lup chung ne chir ti nang di. Xien ki sar lak zi lup bar, ma pi tam mi du gyur. Ti dar, korang chi bie tu ne sung, ga du cien mi nyang gui chung. Wen giang, ti da bu lian wang ki dun tu, kwan ki sim shu ma cha bar, lu chi sim chi tang. Hurda beta ki le tuen nam lekpa zhub yu. Gushab songsha yi laksam sui mi tang zhonang dienbe doxi gi. Le qin songsha jingi khan ki chasha targe chungwar mengshi ding to yu. Gubtir, gushab songsha tang zhawar xin ki gichu jigin ki lu chung mangbu yu si. Tida le mangbu shi ki reng ni ki nedang la kangra qi jing. Xin la chakto tang. Ji zuo la dang xin jiang ni ti du kuan zuo liang gu she song xia de bu pu de chong wei zhong zhe tuo mi xi ge du jin zhe xi la che rong chang mei ren yi ge lian wang tang ne bu tang lin qian ne sui gong qi yi kang lang zhong nan ki xin kam xi qin ne gun qie mei ba ru hu zui nan na ta su ren yi ge mi zi lam ge jin yang su ge tu 作为科德吉德吉达尔基各外约呢提达提达尔基成电当用迷路基用作了抗日技术切外约文讲米对边那么久提达尼中途吉堂扎玩仍一个套度喷呢仍一个内部阿尔维吉兔兔用意义当然罗那车队基座定黄克表行东岩那错娘娘 Tida ni mizi chu parche tang gado nyong wei gyu rim si ri. Da ki reng ni ki nebap tang gange la kang ri chi du. Tuan da ji kyang lam long chong ma nyong. Wen kyang rim si le wang la tang lin tang. Sim ta zang mar jie di le har shu be cham di ne. Da ki mizi ka jo kyang gyu rsong. Chi su chi chen chi du. Si ne nyong wa din zhi si chong di. Da ki chung du ki mi zi ni dian sui la zhang ma shi ba shi yin rong. Tuan ngui to di ni guan jo ki da la nang wei mo zhar chi wei mi zi nguan zhu ri yang xi ri du. Ke di da ki mi zi ri cha wa lam zhu kwan na chung xin. Par jie tang ga zi zha wa ni nyong ma gui na. Da ki bie zun lue mi to reng ni ki sim la zhong tar chi mi si jing. Pechir mishen la samshi tang dung sim nyam ki mitupke shidu gyur ngi. Tidar, mingye nezu jinze yang awa shi yin rong. Kangra chi mi rong la, bayang shun mi rong war. Tile do di, tini, digi ki mizu ngun gyur tupe, tupcho ji yin bar ngun zin chi gui.

pöti iso kanangi sopyu tsangmar kebri kyungiri. Nangungi gyu nari, kondzu jekshu tsongwa drokhengi nam. Losan gyazu nari, pechi ingiri. Dretin kolo soa pyami chana chirzongne saba nyugi gyu. Chujie saba nyuji, lusikne dachi gizuru uru onwa ta. Chongzul lipji, lusigi gyu la, sanumyang dachi gyu orgu. Nangungi gyu nari, dretin kolo jotubgi gyu be, chongzul lumbu dubu rang mari. Losan gyazu nari, Ta nisar jangwezha urkyu tang sonamki lekachi tupzamri. Tuzi mangchiwa pimi tu chokyuri. Teto cherju bewa tang kalung nang shachanchiwe jegri la zapo labugyu. Shingba tang chokbe, shingchui tang kimchui lokche nyutub chetse sishungki kusib nyutubki yotib. Chakin chungsi likbe kimdui nam chujie sanyin jibu gyakyur gabugyu. Lampu barburki chodu tasu chokrong chushu lokan tukchoru. Thakurtu leche gyuche thangma pung yubar tena tini logan sarpa shi yinsutu. Losan gyatsu utsu ngang shakya jokyu chu tenpe. Liuba sung ki nangung gyu la tazam che de. Losan gyatsu cho ne ngay ngay la nebar tazam che cho. Gyorantan gen nan la ngay su chenzam gyabche chinan jik chi shi. Lekyu kyunpe puri shunpa shi chwa tsubzu ngang ter gong shi. Liuba sung ki la ne sung di chi tsub ngang. Ngan zui memba la shi nin pepsu. Chaku jikduwa nizi rangri, jikep sokyuba ngujubla nawata, chujum jiki demgo ne chuzi gindu. Du nina sokan sangma chu nengindu, guncho kikin, menba liu laki ngantui jikep sokyuba gyobro nang xie ju. Chungki nari, chulo sokyu chimu ngujub gyomi retam. Puri shunba di nari, ri ri, ke namla gyab ju giyin. Tetar xie xin ji liu ba sung ki la ne di turta lang di xun da xing pul la dago ta. Liu ba sung chi ne nang tu gyu. Chung ki ki mengam ku ne ji su zhang. Nang gong yu ni chu lo kan ne ni du ji be ci di chen ne sim xi yang yang che. Chu lo kan ne ba ni chu shu lo kan la chun na pa che chi shu xi yin xing. Lo le bar pok be tu di ngen pa xik tang chu lu tun ki la che be duk zub jen ki tun kin xik zhe. Lokan shik chunpar mungu kor bumcha ta, saya ta, tana tungchur kashi donkyo shi. Sacha tenpa ta, chukyu ta, sujun ta, chura kyaba ta, chuchum chikba ta, korkyu ta, nyamsu che chiba ne, lungnyu dunbi che di, socha ta, chuka ta, kimchang che la lo dongwe partu, mishu ta, nguishu ta, nurshu che, rangwe deba donkyo ki yu. Lokan kashi chunpar lo kashi ta, lokan kashi la tana lo chuchan kur ki yu. Chulu tuntin jikam chujie ki norzu de lokan chu nembe nizu tuntzi gangji laksub tabur kune. Ngilor borchin choladu zhowe kar. Tana lokje nubashio ne chukur pyami tu gyurwa tang minna chikin yungjurshi. Shushu lokle ki gigen chimu we ce kambur sibzi nenen chekyang. Lekuru ngesu chikar gyubdab chewe nizu tinta tuntzi zinju shibur mingi kurgoyba tang. Lokyu le metarwe kar. Tāna gōt tīngi gēcā cī jīk jāng xū mē pio bātā, gī chū tāng nyam shīp ngāng zhōwē lō tūp jāng mē bācā kī xū. Dab lēba xīk lā mīk tūng kī lō kāng tīngi xū xū lō kāng chūng chē xī kīng xī. Lō chā gyūn tīng ngā kōr kī chī bār xū kīng sō mē sī kāng, nē chū tī rī tūng cī, kiong gyūn chēn bō pōng yī yīng bā ā chāng chū mī xī. Chang yu. Chogrung ki lokan dintre jikje urkyu jikpur chunang le lawe chawa shikdene mayin. Dikar chujie jikne lo kodun tuba ni hangsang gobe lega shikze. Liwa sung ki lokan di metuwa chenpyu susu goba dini ngwenye mechamba dene mintu nyam. Nangung yu ki gangbe wadu dimzi yuba dar khobdi yallangne nang tu zudi lokdun chujie yuza partu yu. Geba talma shik. Sengpe ki dianshik tuwa deyubda. Ta kurdu mika goor nyingguwa shamu kyunne lala yalu langbada, lala zogbur deyaji, ngotong le chizibki namba shikmen. Khonsui nyanchamdu libgab, Sengpe tuwa deybe puri geba di ngotong gyawar kyurbada. Lepu yung ngedubki mikyang dang mitubbe cuidu neba dini ngedub gyurmin jiba yinsutu. Nangung yuki duyndu kumba chimbo kapyunne Demgone chuzakbe korur gecha jitiyo kya. Liu ba sung ki mengam kachi ni nyan.

Long chong nam tso mu tu jie nga na tso sen na yag lu xie di na nim to jie la ki da na be po me lian wang xia lu xie di ri le. Lu xie di chen ming li yang chen sim si ti nam ba kung ngay na zhi gu xu nan xia. Zhi se ba san ki zho kyo nan ken ki gila nam hing ki le ya di li kham san xu gu yin xiam ni na nim to jie la ki da na be po me lian wang xie be sung xie di zhi gu xu jie. Tong ma nian pu nian li zin ki zho kyo nan ken ki gila nam hing ki le ya pu gu yin. Di li yin na chok cho yin na Puchu la tan, pobu la tan, chungta la, gyozu la tan, pinzo la, basa la, jele ya pyugin yin, ki namba chale nang du zamba din jele ya, isim naro nas chengu shugin yin, sti nan xia.

lo chimile ya chemos chi nan ba konge ina dipito la thanda sena ya gi lu sidi ha chang gi nyam tu sidi nan sha thara lu sidi mingle ya khong ki chebe gyase me to sigila

Long chong nam tso mu tu jie leng ki le yan nian bu xue di na po bu zhen la su bei da nan bei su rong ki guo zhu se ya di ji lu xi di na chen ming le ya kong chu si chi na ba kong ge yin na zhe ge xu na xia le tang nei xin yin na ge na zu xin chuo yin na chen ming le ya Namsti namba, konga yinne le jugunan xia. Chitri nala ya, tirin kuibye le jen sang bo di gyu jie yinna, popu jamla ki da nambe sorong gochu xie be sung xie di jugu xu jie yinna, kan mian xiang ma chi chong cui nala ya, cim su cha le nan xin yu be kuibye ki gen yinna, a xiang bian do la ki zo nambe u la lingye yong le ya pu yu tang, cong le to le ya, jia cong ni ma xia xia yong be zhi ximin dun xu gyu tang, tong cong kawa po po yong be zhi ximin dun xu gu yin, sti na xia le. Dibutola, Tremilia, Agusimbustina, Bakonga Gila Kamsa, Danguina, Anzu, Lumbaya, Camposon, Lisa, Posung, Estinasia, Kiralia, Sugio, Lisaina, Manazo Tagogi, Rigalia, Camposia, Trunkinalia, and the Campo Mindu, Kiranga inele, Kiranki, Nyoat, and Tongdulas of Wanganzo, Tunanki Lintianamba, Tachina, Suin.

0: long chong nam cho cham de le du cham ba yin na kan chu la ki da na be ng na zu nian pu nian li chen ki ju dun zu lu xi nian yang pu nian xi be nian be ju gu chui to ti ren ke zhen ne zu jun xu be zhi si ba san ki nian pu nian li zhen di ju zhi le nian so ng na zu yin na li chen ki qiu yin ki de bu tan chen chen ki ji di so ju jie leng ge ne yin na huo da ba da ge li chen na li ya xu nan ba tuo chen na xu ju ma xi la ba tu yin na ng na zu cha zhou leng ge ge di bu to le yin na yin su tan tan men xin yin na Yes, I'm a little bit of a
1: Lezen kongwen nang la ya, nge tete tuengyu jubzu xieba le ngwebe wangdo xi tang, daga na xingi tuigi wangdo ni xieba le tu debe go la ya ina ngode xuba yin. Lezen di nang la, nge mu tuje tete tuengyu jubzu xieba chuegi nangdo tang, tixin mangon chunja la sungbe, xe ju mi jubwe cu soge nangdo go la ya ina ngode xudu yu. Zawar tu yuwaan du ni yin shi sungbe kodun tang dun je tu deba shiba di gola ya yung nang anzo ngoto song simba de. Tene ngay na shuya ki nang du di chedaga nang sin ni ba tu maungba sewar jubba di gola yin. Tu maungba sewar jubba shiba tiang kende jila koko warisa na tu rab yin ne re, geba yin ne re, lo yin ne re, daga nang shin ki shioji ma dinda yin ne re, dawa yin ne re, daga nang shin ki garja yin ne re. Tandala tebe tu maungba sewar jubbe tetashikla shebarwala. Sebu shubbe na da kodun denzu ki nambay wana shebe ina kongdo ngode song simbe tu deba denba dan dabo re rwala namba jikzong re. Menda sadi kadesi na tu deba sheba di ni ngar song simbe tu deba shikla mikja shebarwala. Tari de maungba sewar jubbe sheba di ni tanda yungyu yinba, libyu yinba. Dindejige, tuji chana maungwa denbe, namba dindejigla, shiebarwa la. Anto beraji cha cha je shubwa yina, lezen kongwa nangla ya nge, geze dindej, be dindej shiebarwa, lezen kongwa te sezi shiebarwa la. Lezen kongwa te sidhuda ne, kongge lezen te la mikbe, yang kongge lezen dindejigla kohwarwa la. Anto tade de, tu maungwa sewar jubwa gabla ya, anto be didabu jigla ya, gyuwa chenbuji tangwa yina, lezen chima te shiebarwa. Yamana, Lizen Jumati, Shibatabu, Petinet Jawaina, Lizen Dilette Be, Lizen Chimati, Mamba Yimba, Temba Chevrola, Petinanshin, Shang of the Peshana, Ludu Jumati, Taranashinke, Jundi Chitosu, Libe, Tudi, Tendi, Yongi Yishibatabu, Han, Taranashinke. Lochima teshibadu. Lochima teshidu dana ngandu be duzam shivruwa la. Tungu to lochima te nang la nge jizik chigi nge mamame chigi sosu cheshi tenpa chunda dindeji todung mutu juje goy chogruwa la. Lochima teshibadabu. Changme karasana tu maungba sewar juba daburwa la. Digabla ya kongdang shivar nangshin tu maungba sewar tenpa teyang kandeji gwaresana tu maungba sewe minshik tang zhoje dine tu maungba sewar jubwa dine ngose tebu re rwa di keji jang re pe na kongla shebe pe didala ya zhoje shebe na le zhen jungma te sedu zana jungma sheba dabo lupdu jungma te sedu zana jungma jawa dabo la judin jizo su libe tu di ten ten yongi yin shebe tanda judin jizo la gebe chwa la ya bezun chebe yinba rwa la Judin Jizo le libe tui di dende yungri sido tanda lebju yinba ji shiebar wala. Daga nan shinge lo chima te sido tanda chima di jedu tanda tui di maungba yinba deba dinde jir wala. Che zang di gabla ye keju kadasina tui di maungba yinba denbe ming jikda droa je tede tui maungba se or jubwa dini ngwe se tebo keju jinba radu tubu de. Kongdo nge shuegi nangdo didge ina zawar ngwe dengi gongba nangshi.